Hausa pateni a waono o siulai wafe waono. Tato mua whawetai he tau whanonga ai atoa tawa sia mai ai aho whakakoloa koini. E koe sāpate whakaosia mahi nā koe siulai. Kua o sa whaiva whaho koe atu ai polokalama tāla ngong lerei ai wāhenga lo tūtonga whamwhalat mehe redio 2000. Pe mpono tali tali lerei ko tau pēki mo tōl su tau kāinga tonga o ngona tu ngalu iha pē ngalu pē tau polokalama koe ia o e fia fini. O whalahi asu kau tōu lege reka, ka māk mō tōu lege mohenga o e mamahi. O whaat whukatik mō tōu lege ngai api hopo a te, pe māk mō tōu lege tōu bei a tapai kōla pe u whanongo a e polo kala manio te tau bei e ngalu ea, piko e ngalu o pe. Whatonga tōnga māri e ngai mea tōu pe, ngai whitu o ngona tōu e tau polo kala ma, pe a kisa ngai loto, pe ngai loto whare whi kuki mō a whaahi ngā whaingata o e whanongo a ngā. Whatawang hi whanonga pe mwe whi maare au toa na fwoi a ho mō ngahi loto pe mō mō ngahi loto whare. Koe konga uloa koe tau polo kalama tala o ngongo lei ai vahanga loto ngā ki whaifini koe malanga whakai koe a honi na ia whakahoka tui e whaifekau e vahenga whaifekau wala motu palu.

tofa e ia hahala fungani. Ke mawai alani e ono kakai. Ko hala ko ia ko ngau te he, neongo e vare e kaike he.

0: Kua mahmah. Kona uhi ngoa nai ui. Piana nau tali hona ui ki hea Fiona. Pia hoko nau ni ka kau whaifkau. Koe kau whaifonga mo tauhi e ngai vai whanua. Koe kau whaiako mo e kau ngāo e ngai hako a ngāo e ngai ofisa e sesi. Ko omi ke konfinis himo fulmāwaru. E ngai whamatala, e ngai talaroto, mo e ngai whamalo. Mau whamabo pukoto be o hiki hake. Koe whakamalo mo e whakawhitai e konferensi o whaibeke a Fiona. Lawe ai ngahi ofa ngā pia mo e whamiri o kia mau loto loto ngani. Kau mau whakamalo atu he nanau mau loto fuabe. E ngahi whekau, e ngahi tūtū ni. Nanau molo molo mui wae ki he halau nau taki mua. Pia kua nau ikuna e whanonga ngani. Ko nau kāpa sia langi i e alofi o e taloni. Mau whawhitai atu me whamalo, te au whai e manatu e konferensi, ke ngai vai hala katoa pē, nā nau whanongai, ke wholawhola katoa pē, mai kōs pēri nā nau maranga, ke reason katoa pē, nā nau wakoi, ke ngai whatungia katoa pē, tauhi o ngai ofisi, me ngai vai whanua. Nā nau whakahoko, mau whamalo, whaiki lang tau potu, kai tau tonu ke a Fiona. E mau fie fia mo mau whawhita. Tāpo ak mai ngāhi whāmiri, nau tolo uktu e mau ao e hoko atu e mo ui. Hei kai to e whoki mai e ngāhi hingoa mo ngāhi ofa ngā. Tawanga ke mo ui e siasi me konferensi. Aho nau talanoa mo e fie fia. Aho nau fofonga pe mo nau ofa. Ke whamonuia ki e halafononga kua tofa, ke mau fowatua i ko hiko e kaha ona. Tare a lot, ko e whamanatuia, mo e mau whawhitai, au kwhai a Sisu Klais ko alo o kako mau whamu ui. Amen. Au himi toko.
1: Himi tolu. Maranga konferenisi hono ma mahiwa ni fuma walo. Pukuha i hono ongo fulma anima ngai himi tāna kifo ou. Himi hongo fulma anima ngai himi tāna kifo ou. Tonga fonua monu ia he o tua ake a Sihova. Mau he koloa mahu inga koe lotu whakafolofola. O mau hanga pe ki tua, maloho ofa ho mau whanua.